Dito mino oino. Loco, dito po mino oino. Tar radio had pore. Zo hum jigam nan bas us tar radio had pore zama. Lag jigam nan tar radio had pore jigam nan usi gama. Aw be ab khaj jigam nan zo lag jigam nan nata su page nam aw na ta jigam nan das khasim na page nahi ha. Sahi de kana da ba theek hi kana. Assalamu alaikum, walaikum assalam, bhai jaan, maa saas so sam dheer intezaar ko dar.